0: ewo puyako abusuye mu abunu east mantam nemu ena ochre atebu man abakosimu
1: nsem ne di onya tene se dia udi agro ko keka keka bi bebira wanya asenchre se
0: bosuyi me sabre no kura no nya sho kura se na nanu nyina kura na
1: omu eye nsem amu apa
0: nti ano na akirekire mu no nti ni nyina na oya krata ni mu awa bosu no yo ya tape ni mu so ni ya agba akire wo no
1: Agosia miyanko echi kakrani yansan kwa eyeyeji. Na yane yama nebofo Daniel Toma. Enko di nkomona oma enchiremu. Ninyi na afa maneboa echiremu se nipa bako. Ani dini ede Matthias Podovia. Wafrim. Wadi mfiyadu unu bako. Ninyi na afa. Enko nshia na eye kanu. Subonto kumabi esi eye votale kineswa. Enya nko nshia na nipa nsiyaso. Emine yevu nsionu na batima ibe. Nchiremu tese, sena sese akosi. Daniel Toma, a.k.a. GMT Force. GMT mahe.
2: Hello.
1: Miame mwahao. Hello, GMT.
3: Hello.
1: Mete wonka pa, boko odie.
3: Nyamia doma hiyo, tume hoye, na uswe.
1: Nyamia domboko, babi ya woni dede wa honti bwane te umaye.
3: Hey, matime hoka kre.
1: Yo, accident si yawo vota lake ni sono. Eba ne se na wabra ba kufrim no ebesi nei. Se
3: afei, ma memfa nche ama na afei minche tie fo etie ye nyina. Na ye tene se ye jine yewo. Hello, wote menka?
1: Te wonka pa minu yakasa.
3: Ye jina yewo na ye jino nsukese da ha ankro nketu eka nsuo no ho ahia tese. Sunday aye ya market day ne dua na nko nketo na omo e wo ho nyina no e di kaniwa ho do na afa boat atwa nso na ba na chese dwadie etime akoso na kroba ko a eno no e wo ye ji nso ne ti a ye frɛ ho e ye isaka kura e na emrantie bi a omo no boat ya e ye small size no ye frɛ ne kanu e na omo de ye adwuma wo sa nso no na chese wo be cross wo akɔ other side omo de wo kwa na omo nso agye omo kakra na we na eno aye Sunday ya omo di dwae na enkrofo bi akota nantwie obi nsusu edi tricycle ya dodo na afre ne moto key edi a transporto edi ababe du nsu anu ne sesese omode course nsu nu sa de beya ombetimi di aba market na omode aboa etu kuro yi mu na ofe omunsa nsu de eye tricycle no nsusu eka anhu ena enipa baako baako nsia nsusu etena mu bi ena afre omu cross nsu no na omodu mfimfini ne na aboa na otimu no ewo so ne ho kakra de na akwa akwa yesa shama no e ba be nemum ememi ena mrantie na etim no emumie no eto wo mo hoto nsuo no na wo mumie no a eto wo mo hoto nsuo no no baako eni medware ena baako nso de onim edware de ba na san de onim edware no esa etimi bo ne homode akoshia be bia na shama no ewo no na de onim edware ne de na ene amamo aye ne din na de wiase aba no no de oyɛ boat operator ne kiremu a wasese wo yesa oda ne ho na afi wetimi akwa akoboa nipa na odanso nani na wanha na ede atoye nchem kese e chen de ye hui ede abante oyese sese sade sese onya ne ho apwe to onya ne ho abotwe nkoda ne ho nyina amra no na chese aye too late abrante ba ko efa asoto ananom e wonse do ntimoti ya se na tie
1: yada se na eba se oto ananom no searching team no etimi bo modern konyam nipa eye emu no de baye na wona na ewo motonum so no anase kanunum no benyina benkwa ejina yie
3: meda se enipa nsia na etimu emu mienu to nsuo no no de aka de obi anhu anka afide omode to eye hyenum na eno so ho anka abo anso a wadam ono nso ni ho anka na emu nipa mienu na eto wo ho tu mu a baako edafo ye no baako no na ono ni ho aka na de etia ne se sectim ni begini adwuma ade ne sibe anopa eno anopa eye 8 ena incidents ni si ye ne ba no san sectim ni ba omo homo de ante e mo ba 230 no ena omo nsa kai mu na se si aya me ne wo kasa e kura ye divisional eye police department a omo di akwa kopie mu awo Matthias Catholic Hospital omo di na akwa koto eye mu kura bia
1: na sadie we na tasi we ye jin mpata mu ho
3: oh e ya de tasi pa ya de tasi pa
1: Yeah, that's it. To the Yamin Shira, you best have for a watch, Yamia Dinkomo. Yeah, that's it. Yeah,
3: that's it.
1: Yeah.

Iti wajia tu musa uyu ujidi ni yiri Amandia ni nsohwe nebeba ni titri mpo ni bera Umuse obwa brabwa etene Oya komchre Obwa mpaye Eso still nsohwe nebeba Ero na wote wana abisi utrim Name dieno e kasachira u Iti o kristo ni ipa na obere seyi Ey, iti unyami Oya shio se okamuhondi ye Nansembe bire kukosu wa wajini mwan sheyi ya Nwa kutuwa na mwoboni bi Sabre ne wose ujina Ono die e ye mkuwa Ena oye mao Nane brano so ena oye Enitie ya suni muye Na wa mwobo nsama ndada This from a Benny's affair With Hold On Live on 107.1